tan yete con mancolo. Gusto mo ko yung titiwanto ng akwarso mo kaya sabto. Ingang ginaro tratondo.

0: Karno.
1: Dimas Wibisono. Pun kakang kudu ninggalake marang jagat wis tekan titi mangsani. Tak tunggu nonging alam pengerantunan. Pun kakang jaluk pamit mung titip anakku Kumbo Waneng Kumbo Amason lan Mbak Ayumu Kandanono yen pun kakang wis kapunut marang Kang Murpunadi. Pun kakang musak germo nglakoni dawuh